0: ne vakiugete mati na ugo guo I
1: oh aga ne kuhiuhire
0: no do ile cio ciuga alise mwalo
1: lipo
0: yes.
1: kama halipo
0: ee
1: laja
0: ndio na rugongo ri ni muikara guo mudu mwe akona he gitunga kimuthagira uru akaruga manana kio na akamuhe Amenity. Yes.
1: uh-huh.
0: I come here dress.
1: Dress down.
0: Yes. In you with a muhiriga muikarathiri. Mukona mutigota kuruga mwana mwana wanyu. Tondu maundu maria mukuhitia.
1: Maundu maria mungiaga no namo ri.
0: Yes.
1: Mungiumanwa na gitanga kiu
0: ri. Yes.
1: Ni maingi.
0: Mukamwira ri we ri. Ben ri mwe ri. Ni uri unagira kanwa ithigi. Na marakara mau maku ri. Uturaga na ku na ngoma icio cia.
1: Ni tucohi tu ure nyuithia.
0: Yes. Uraruma mundu uyu turiage ndu guku.
1: Ai na inyo ni mwao si pira itonga muno.
0: Okay, dukirira mwari wanyu kwa suku tonu okiri hagari we. Dukimurihire.
1: Riu to mwai na mbere kwa kiri ngai.
0: Tamu na dukimurihire. Riu I think that is the issue with eka mundu suka kari oku guo. Kai kai gere ke ni mafie.
1: Kari oki.
0: Kwenda nyinyi. Kwanza guku mugira ki. You see one Cambodia ali. Is poorer than Kenya.
1: Aiya. Tu na siri giko makira.
0: It's a lower middle income country.
1: Na idhwe tuwe? Tuwe middle?
0: Idhwe tuwe middle income.
1: Oh.
0: How to be shana ya na Uganda, no we middle.
1: No, uhorore ya weho ni ya tetule ya toguko makira.
0: Yes, mena kori ya na wako Vietnam ya mtutora one DJ ya furu.
1: Eyo niyo na Cambodia ni neighbors na Vietnam.
0: Yes, yes, yes. Kodo kwa wato ura amusele maini.
1: Majoke matoti ichere.
0: Na mekira kofia siya bakuri.
1: Era gaitaro ru.
0: Esiko era gaitaro ru fi. Eu le baki uete. Muera guko. Te modo tari ke maundu maingi. Kaundu kau kamwa ruga ma na konari ma kiri ari. Ni kwa ruga ma ke.
1: Ndako.
0: Ego na dauga tiriri. Mutigaso ke otwe tamwe na ngani tumuragira darama. Ne mwerute komeho?
1: Komehura. Ne mutuhuthirite muno.
0: Useless. Na sianesio sianyu ma na maumanyu matungure. Mumonie guthinja tutiri uka ugika atia.
1: Komuthinjira.
0: I Weka bodia.
1: Gutigiaga.
0: Kupu na mule.
1: Matigiari ya dato siya domato.
0: Yes.
1: Na matonete.
0: Na kwa hivyo kani makugete ati Africans o the area meku madhoge. Matika maguatie ibora.
1: Oru ni maji ya utomuleka.
0: Kareke, ne mazie tu na kanto kura alira. Yuro liyo kijia kani wakau. Ndiyo shene kureha mareha.
1: Mareha ka.
0: Maika tatori ya edu. Magiso kapatu yukira sanksoon siri.
1: Menuhuna nuhuna ehe ne maudumane ne manene kukuli.
0: Never mind diwe siya ni Afrikaans ay gimeku.
1: Yeah, diwe siya.
0: Because a country of around like 18 million people.
1: Yeah. Eko, wakua na furulijo tole atoguko makira.
0: Tue siri gi itole. Ya, oye tango liyero.
1: Oko na ido.
0: Ewe kato kia liyohoro wa dinari. Dinari toki uga e magana mana mebia. Dinari mwe goko.
1: Ya, Korea, Kuwait.
0: Ya, Kuwait. It's one of the most valuable currencies in the world. Leu liyero li. Leu taru kore goko giu atri. Nyederia muka tewa liyero iko. Liyero li. Emwe.
1: Uh-huh.
0: No, que todo yo que digo, todo ni te vega.